0: daga nan gidan rediyon Bauchi muke gabatar da shirin Maji Magani. A cikin wannan shirin da yau,
1: yanzu ba buɗe lokacin siyasa ba, amma doka ta baka dama ka zo ka yi zumunci da mutane.
2: Mayo ma'aikatan karamar hukuma Albishir, in Allah Ubangiji ya kaddara muka shiga wannan karamar hukuma, to lalle ba za mu yi wasa da su ba, za mu ba su duk wani haƙƙinsu da ya kamata, insha Allah za a biya musu haƙƙinsu.

0: tafi majalisa da dan bi iznillahi abuja da naji abuja da dan Allah mu muka yi wannan zama muka ce ya kamata mu neme shi don mu zauna da shi mu tattauna da shi ya fahimci manufofin mu ya fahimci manufofinsa mu duba wani aiki da mu yi wani aiki da yi ma wannan district namu na lere district da kuma wanda ya shafi karamar hukumar tafa balewa da wanda ya shafi da tafa balewa da bagoro duka saboda dacewa da cancanta to sai muka ce wannan aiki ya kamata ya zo ya gamu mu ganshi kuma cikin yadda Allah gashi Allah ya kawo shi kuma ga mu ma Allah ya sa muna nan duka muna ara wannan guri mai girma red namu in Allah ya yi da wayan ke kallo elders da mai ku da muke kira su a wannan ward guda 8 wanda da su muke yaki duk lokacin da kai tuntuni da kake ji muke yaka a ce an kawo kura da kallai register to da wayan nan mutane muke aiki da kuma su muke yi da su muke kawo dukkan Qur'an da ake yi yanzu wallahi al'umman da ka gansu a nan ina tabbatar maka mafi yawan su ko kuma kusan 90% din su to san da wannan zama ba amma da ka ji labarin cewa kai da ka zo to ina tabbatar maka idan muka kada 1 hours ko kuma 30 minutes after to na tabbatar maka da wannan guri sai ka rasa inda zaka sa kafanka
1: Alhaji Yusuf dan dada daga nan ne sai aka ba da dama wa Alhaji Anthony Yusuf inda a cikin jawabinsa yace zauren nasu na mutanen Lere yana tare da tafiyar Mugu dan Naji kuma ya da shiga Lungu da Sako na yankunan karkara domin neman goyon bayan jama'a
2: mu a nan Lere district ko Lere da Emia guda biyu to lalle mun shaida ne a San Ajajas da sance ka rike kana fita takarar neman wannan kujera ba mu san dalilin da yasa Allah bai baka dama jami'a ta tsaya da kai ba duk takarar da kake tsayawa sai yanzu Allah ya baka iko jami'a ta tsaya da kai to mu a nan abin da muke so mu gaya maka shine lalle mu wannan yanki muna da cikakken haɗin kai ko muna da shugabanci wanda a ƙarƙashin wannan shugabancin ne kowanne ward take da wakilai mutum uku muka haɗa wannan zaure shi yasa muka neme ka don mu tabbatar maka cewa muna tare da kai kuma da mu yi aiki mu jami'ar PM da tare da kai da dukkan kuma wanda zai takara to ranka yake a matsayin ta na dan gugurmaya wanda kowa ya sani a media ko a wasu kafafai ana jinka na gugurmaya da kake yi ba ma Najeriya ba kasashen waje to lalle ranka yake yaki fa na sama ka riga ka gama yin shi to yanzu ka shigo wata fage ne wanda zaka yi yakin kasa kuma yakin kasan nan ba zai yiwu ba sai an samu wakilci na kowane guri na ko ina a cikin al'ummar ka wannan shine dai tabbatar da cewa lalle ka samu wakilci wanda sakonka zai isa kowane lungu da sako ba irin wancan yakin gidan commissioner ko gidan dan majalisa ko gidan gwamna ko gidan sarki ba a'a wannan yakin ka riga ka gama ta kuma ka cinye ta ranka dai to anan shawaran da nake so in bayar shine duka irin wannan tafiya da ake yi da guraren da ake shiga wannan kungiya namu na tsohon Lere district masu membobi mutum wanda suna da membobi na mutum uku a kowane ward muna so lalle a samu ƴan su muhimman mutane a cikin wannan tawaga halin da muka shiga ciki yanzu na yakin neman zabe shine gidan suna aga akwai wakilinka gidan aure aga akwai wakilinka gidan mutuwa aga akwai wakilinka wannan shine ka tattake ka ji dan ranka yadda gaskiya abin da yake faruwa a yanzu shine muna takara da waɗansu mutane masu irin wani sigiri wanda muka san irin sigirin su suna amfani da wasu abubuwa da dama shine sai su lababa su ce sun je da kansu ko kuma sun yi aika to siyasar mu na ɗawar hukumar ta fafare ko kuma na Bauchi ta Kudu shine dukan mu mun shaida ne mun san irin yanayin ta tana da yanayi daban-daban tana da siffofi daban-daban siffofin da take da shi shine abu na farko tana amfani da masallatai da mujami'u kuma tana amfani da dukiya wannan kare da ɗayan cikin ukun nan ba wanda ka rasa tana da dukiya ka da mujami'u ka da kuma masallatai dan saboda haka duk wannan bangarorin ayi kokari ayi amfani in dai aka yi nasara ranka dai kai matashi ne ka zama na matasa ka zama na dattawa ka zama na mata
1: Alhaji Anthony Yusuf shi ma Honorable Daniel Bamili da fare yace wannan kungiya ce ta zauren al'ummar Lere in Adam Naji ya nemi goyon bayan kungiyar na shakka zai sami amincewar jama'ar yankin na Lere
3: to wannan tafiya kai mu dallahi baka san shirin da an maka na kuriya ba zaka sha mamaki domin na ga masu karfi da ka taba balewa da sun shiga wannan tafiya musamman ilu su Alhaji Sani wanda na san su an ce fai fai an ce baki baki to balle ma a ce Musayawa da Fulani da Hausawan mu ba san yace muka abu baki ne baki ba wani canji to ina gaya maka this time baka san eh za a baka kuriya a register in general. Ina tabbatar maka mu zaulen mu nan ba mai wadari bane kuriya tun daga gwamna Ahmadu
4: shi sunan da dela chairman
3: na party
4: haka muke hada baki
3: mu yi nasara
4: to yanzu tafiyar ne wannan daga gangu shine yan dadi
3: wanda ya gaya maka kadan ne daga waɗannan masu fada aji aka kawo su a gaban ka to muna tabbatar maka mu za mu yi tafiya ba kama hannun yaro kuma ne register an ance maka ka zo an wani bayani ne kada kai ba dauke ko me dare ka buga mota ka wuce ka zo in ka zo ka sami coordinator na gwamna bayani duka za ga mana da following day saboda wannan tafiyan ya hada mu a jinan nan guda biyu akwai kristiya akwai musulmi tafiyan mu kun ba bambanci kullum muna cin kuriya tun daga wajen gwamna Ahmadu aka dinga aka zo dogara aka yi shiri dogara shekara 16 mu ba mu da matsala muna so mu tabbatar maka ka rike mana amana amana shine menene an kaci wannan kan Allah ya kai ka wannan matsayin don Allah ka taimake mu
1: harabin Daniel ba mai yi ta fare a bangaren mata ma an samu wakilci inda harabin Fadimatu Idris Waftan ta yi magana a madadin su har kuma ta ba da tabbacin mara baya ga Nuhu Dallaji
5: a wannan zaure mu mun zauna mun tattauna a game da hidimar tafiyar siyasa ka san idan aka ce babu abin da yafi faduwa a siyasa muni a rayuwa duk wannan abin da muke yi muna gadara ne muna da gwamnatin jihar Bauchi idan har aka ce ba mu tsaya akan kafan mu muka nemi kuri'a ba akwai babban matsala da haka yasa muka ce mai girma dan majalisar tarayya muna son ka zo ka ga wannan zaure namu na lera history wanda muka hada jiga-jigan mutane a cikin wannan tafiya akwai mata akwai sayawa akwai jarawa akwai fulani domin mu mutanen Lare district muna da yare daban-daban kuma alhamdulillah mun yi jagoranci muna cikin tafiya shugabannin mu duk abinda suka faɗa a Lare district ya zauna don haka ba yayin mun zauna muna janka da dogon juwa bai ba sakamakon ka san mu iyaye mata mu ne muke da yara muna kuma gwagwarmayar siyasa kuma mu mata muke shiga gida-gida kofa-kofa muna roƙon alfarma a taimake mu da haka muke cewa wannan jam'iyyar Rogo ko da yake shi ne girma dan majalisar jiha ya gama yin muku campaign domin ya bi lungu da sako yana sanar da cewa jama'a na zaɓi Rogo
1: harabin Fadimatu Idris Waftan daga nan ne sai shugaban jam'iyyar APM na ƙaramar hukumar ta fara kwarewa Alhaji Ahiji Umar yace wannan zama nasu ba campaign bane sun tabi ne domin gabatar da dan takarar majalisar tarayya na Gastafa Kalewa Ogoro a karkashin jam'iyyar
6: wannan ziyara namu mun kawo ziyara ne a zauren Lere wanda yake karkashin honorable Andada abinda ya kawo mu kawai mu yi zumunta mu gan ku ku gan mu a matsayin dan takarar da aka fitar wa jam'iyyar mu da APM yanzu ba lokacin campaign bane lokacin campaign yana zuwa kowa ya san dan takarar mu kamar yadda kuka yi ta faɗa ya fito ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ba sau uku ba wannan karo Allah ya kawo shi a cikin jam'iyyar APM sabuwar tafiya sabon sa'i sabi yan takara ina mai tabbatar muku a al'ummar zauren Lere idan muka zaɓi wannan dan takara a wannan kujera ina mai tabbatar muku ba za mu ji kunya ba saboda dan takara ne dan gida dan takara ne dan kasa dan takara ne wanda yana tare da mu mutanen kasa idan muka tashi daga nan za mu je cikin gidan shi ne mu kwana ba irin wani dan takaran da idan muka tashi daga duk inda muka je dan mu je wani jiha mu kwana ba dukkan yan takar karu mun san su mun san ina suka fita amma ba za mu ka muku tallan dan da baya da quality ba wasu za su zo su ce muku a'a wannan dan kasa ne aka kariya ne aka yi aron mutum saboda rashin mutane amma idan aka samu mutane dan aro ba komai ba
3: wannan haka ne
6: na yan uwa na matasa ina mai tabbatar muku da ku dubi dan takarar nan dan yi mai fari na shi ma ba fari daga layin ku ne matasa layin mu ne matasa mutum ne mai kishin matasa mutum ne mai kokari wa matasa idan muka zaɓe shi ba za mu yi da na sanin zaɓarsa ba
1: shugaban jam'iyyar APM na ƙaramar hukumar ta fara ɓalewa Alhaji Ahiji Umar bayan ya kammala sauraron jawaban nasu ne sai wanda jam'iyyar APM din ta bashi takarar kujerar majalisar tarayya na Gastafa Balewa Ogoro Mr. Aliyu Dallaji ya bayyana godiyarsa da wannan taro domin sa har kuma ya ba su tabbacin bayyana musu manufofinsa in har hukumar zabe ta bayyana lokacin fara campaign.
6: Ina so in muku godiya ba ta fiya yi mashi kodi ya taimaka gwamna kwanar rubu can dada wanda ya arinji wannan mitin nan wato kamar yadda masu magana suka faɗa sarkin shanu ya yi magana da kuma tafarin shi ma ya yi magana da ita kuma jaru ma wata mata ya yi magana ɓangaren mata to ina ga duka aiki yi magana da ya kamata in yi don haka ba zan yi dogon magana ba amma ina so kusan cewa yanzu muna fuskantar siyasa ne yanzu ba buɗe lokacin siyasa ba amma doka ta baka dama ka zo ka yi zumunci da mutane to a wannan shi yasa muka zo mu wannan zumuncin tare da ku ina da hakikan cewa idan ba mu mai da hankali ba a bula za mu ji kunya da lokaci dalilan shi ne jere za su ba mu 100% na tabbata da wannan so yanzu ina so in je in gaya musu a bula ku ɗaura kafan wando in ba haka za a ji kunya don babban abin kunya ne a ce jere ta ba mu 100% sai bula ta kawo 95% bai yi ba to amma wannan karon idan jere ne ta ba mu 100% to jere za a fara mata aiki don bula ta ba mu 100% bula za a fara mata aiki idan da suka ba mu 100% da za a fara mata aiki idan bogoro ne suka ba mu 100% bogoro za a fara mata aiki to amma na son tabbatar muku abada a gani wannan karon ba za ku yi zaben tumun dare wannan karon za ku yi zaben da zai zamuku da alheri da wurarenku da yaranku da kewayen mu gabaki da jihar Bauchi gabaki daya idan Allah ya taimake mu ku manoma ba za a bar ku a baya ba ku masu sana'o'i ba za a bar ku a baya ba ku yan siyasa da kuke yi na shekaru 100 da ya wuce a shekara 20 da wani abu da ya wuce yawancin ku kuke siyasan nan ba ku samu riban ka to wannan karon za ku yi riban siyasa Allah to amma fa sai kun jajirce kun zaɓi a kuma ci gwamna ku zaɓi kawai ci sanata ku zaɓi dallaje ci house of reps sai ku zaɓi murtala ya ci a state assembly a gasma mun gaya masu dole sai kun zaɓi membobin mu a ɓagoro ma dissenti idan kuka kafa wannan ina so na tabbatar muku noma da fatanya ya zo ƙarshe saboda kago suwa sufa saboda ruwan fatanya ne ba wai kuma sufa ne na gaskiya ba wannan karon za mu karta da idan Allah ya da za mu zo lokacin siyasa za mu yi lecture za mu gaya muku manifestos namu abubuwan da za mu yi amma ba yanzu ba sai lokacin an bude gangamin siyasa amma kamar da muka ce mun zo gai shi gashe ne kuma lokacin da muka zo mun zo zauren lere ba za mu sai muka ce za mu zo zauren lere to muna muku godiya saboda wannan haɗuwar da kuka yi na wannan karon mata da ma san ku da alƙawari ku ma za mu zo za mu zauna da ku za mu yi yadda za a yi a yi zaɓe kuma a ci nasara matasa ma an san ku da wannan alƙawari ni ina da alfahari da wannan garin lere saboda mun yi tafiya da yawa su Aliyu wakili mariga ya Allah ji kansa lokacin da muke yi sai na mun yi tafiya da su wannan chairman na local government Hamshaki duk wani campaign na da yake sheke mai da rasa na campaign ba ba gaskiya ba yanzu ne muka mayar da su to amma ina so in tabbatar muku cewa ni ina gadara da wannan garin
1: dan takarar kujerar majalisar tarayya na mazabar das ta fara kulewa bugun Mr. Aliyu Dallaji ke bayyana godiyarsa ga zauren al'ummar lere da suka bayyana tarayyarsu gare shi daga mazabar das ta fara kulewa bugun sai kuma shirin namu ya nausa karamar hukumar gamawa inda a ci gaba da kawo muku hirarin da wanda jam'iyyar APM ta tsaida shi takarar kujerar shugabancin majalisar karamar hukumar gamawa Alhaji Ali Babiru ya karasa bayyana irin tanade-tanade da yake da su irin har al'ummar gamawa suka amince suka zaɓe shi a ranar 17 ga wannan wata a matsayin shugaban majalisar karamar hukumar gamawa
7: to alhamdulillah dama duk ya wata ta aiki wato nayi ne a matsayin admin officer saboda haka coordination na mutane da kuma albarkatun da ma ma'aikata take da shi ba biyan gata da kuma cimma burin ita ma'aikatan shine kusan makasudin aikin da muke kai shekara 35 to saboda haka ina yi wa ma'aikatan karamar hukuma albishir in Allah ubangiji ya kaddara muka shiga wannan karamar hukuma to lalle ba za mu yi wasa da su ba za mu ba su duk wani haƙƙin su da ya kamata insha Allah za a biya musu haƙƙin su amma su ma in Allah ya yarda mana za mu nemi haɗin kansu su ba da irin tasu gudunmawa domin mu haɗa kai mu ciyar da wannan karamar hukuma gaba domin

0: cikin ikon Allah zai yi kokari ya ga cewa ya rike wannan sana'ar ko da bai to wannan line gaskiya shine zan buntu ba ma na takan karkaro har sauran makarantun da muke su zamu sa intervention mu insha Allah mu ga cewa yaran mu ba su tashi a matsayin course da suna da certificate sun fito suna da aiki a gwamnati ba in Allah da ko da ba su yake gwamnati za su samu da dan sana'a da yi wanda za ta kirke su ko da ma ba a samu aikin ba shi ne Allah
1: Alhaji Ali Babu dan takarar kujerar shugabancin majalisar karamar hukumar Gamawa ke bayyana irin tare-tare da karamar hukumar in har hakasa ta kai ga cimma ruwa a wannan zabi na karamar hukumi na 17 ga wata da ke tafi daga batun zaben karamar hukumi sai shirin namu ya leka mazabar madara Kinabi inda dan majalisa da wakiltar mazabar Hawabi Dr. Nasiru Ahmad Ana ya bayyana irin nasarorin da ya cimma a wannan zango da ya zo kusan ƙarshe tare da kuma fatan al'ummar mazaɓar nasa za su sake ba shi dama a zaɓen shekara mai zuwa in Allah ya kai mu.
2: A dukkanin al'umma da shigar al'umma da tsofaffi da yara da maza da mata da mazan da suke al'umma. Kuma wurin ziyarta ne wanda zan yi su ne a gaba gaba ko don ganin cewa ne shi ne kokari mun zo kashe rage gunki. Kuma babu abin da yake ce tuwa kuri na irin karancin aikin ne na aikin ne a cikin watan fa. To kuma dole ne kuma aka samu dama a yi kokarin cewa shi wani mokaci Allah. Amma ya ne za a kare in an yi tunanin jari a wasu abubuwan wasu bukatun da dan zuwan kwana da an taimaka musu. To su kuma wurin ne kama da jirgin kacin wani da ta shigar da ilimin wani ba. Wannan sai ga ma'aikin ne zai kama ce ga karatu. Wannan sai ga ma'aikin ne zai kama da wata ruwa da wata tawto. Wannan shi ne babban gaba don mu cika alƙa wurin da muka dauka a wannan ya ƙoƙarin neman yaƙi neman gaba mu. Kuma yanzu ga canza ta kawo da kawowa. Dole ne muka ce wa idan aka wurin mu wani bangare mu kada ma wani gurin ce da zama ne. Dole ne cewa mun bace mun kansu. Da duka da jirgin kofa 34 ne zai kama mutane na wanda aka bayar a yanzu guda 14 ne. A bangaren mun ce wani kashe shi da ɗan ba kaɗa. Amma a bayan ko mun kama hujjar a bangaren daban-daban bangaren lafiya bangaren haya education bangaren mun ce wani kashe shi da kibiyar. Amma duk da haka ba mu ji kan suwa ba sakamakon al'ummar duniya shi ke zama kuɗi yawa ba da mai amfani. To misali wani jirgin ne da nan ke kuma kawo tabbatar maka jama'a su kara hukumi idan an jima ana ne su kuma za a kuma ana kyauta su cikin cikin Allah.
1: To ranka ne ka yi a matsayin ka na dan majalisa kwanakin baya ka yi iya bakin kokari don yunkurin taimakawa hakime da suke kasar cina da madara ko me ya baka sha'awan hada.
2: To ba kuma da kuma ne taimaka wa kai ne. Shakku cin Allah ya yi zafi a cikin wannan wani ce namu da yin gagwarci ubin wa da yin kuka mu jagoro ma alfa rabu. Cikin ba su shaka a wajen tafasa da zaga wannan da kawai zuwa su wani kuma da gaban ka tabo. Ita ya horar da mu abubuwa da yawa na cigaba. Cikin cigaban nan akwai na tattautuna da aka yi wanda suke masu martabobi a cikin amma su masu martaba. Daga kai abin da su ɓangaren a cikin wasu kuma masu kan da ya ce su zaurawa sun kuma ɓangaren da ke. Kuma duk wani kan da ya ɗiba safani aka kama ko ko kare ko kuma al'amarin ya shafi rikicin mukiya da wani mama ba a cikin ka zaɓa zai mutu ba a cikin da shi zuwa wata ba kuma. Karshe kuta Allah a yanki na ne da zai da maza ya shafi ƙarin hakimai da guda hudu. Sai ku sa ran goma sha uku kai wannan ne zaka ga da matsayin da aka nuna shi da abu a jere dan kishin sa ko kuma ki jira ki hura ina ba da ba'ar ka bane kamar ba zan so abun da aka yi da abu da zan zanga suke yin da na ba mai da ka dinga tuwa wannan shine ne ke kawo su sai ne kai da kuma da Allah ta da alai
1: daga karshe wannan fatan alheri za kai wa al'ummar kasar cin da madara don siya
2: sai to ba sai ne ne ruwa madara ai da ke yi wa iyaye na addu'a da Allah ba ne kawai ta dukkan su yace wa ƴaƴa na a wata addu'a da kuma lafiya to haka kuma ce wa addu'a al'umma mun zabar ci ne ka dunguma 12 da kullum kun zabe a yi ta wannan hudu a kullum dare da rana addu'a ka shi ne Allah ka da kawo wanda da arziki a zaman lafiya da gurgurwa a madar ci ne kuma ta nan ya hada daga karshen zauraro har ka zuwa ga kuce idan ka biya bangaren arziki har yi musu kudu idan ka ko bangaren yawa masu yamma sai ka kama har da gurgurwa idan ka kama da arziki ka da jama'a ne sai ka ga kuma har zuwa ne ma ne ina kama da arziki ka san yamma to don wannan kuma ka zance da masu matsaloli wani abin mamaki ko da an rubuce ake fatan zaman shi ne ubangiji Allah ya kara arziki a yanki wa da zaman lafiya da kaiwa da karuwar kiɗa da kuma aiki shi don wani ne wani shi ne fatan zaman zuwa ka arewa ko ubangiji Allah ya kara kiɗa masu cikin al'umma ko da ba zan tsaya gaba Allah ka zama damar kyauta al'umma don ka zama shi ya zo ya wadata shi
1: Harami Dr. Nasiru Ahmad Ala mamban mazaɓar madara Kinabi ke bayyana irin nasarorin da ya cimma a mazaɓarsa. To yanzu kuma bayan bisayen wakiliyarmu Jamila Alhassan da sharhin wasu daga cikin jaridun kasashen duniya da suka kunshi siyasa
3: a an kama wani mutum mai suna John Taylor dauke da bindiga a kusa da filin wasan golf na shugaban Amurka Donald Trump. Rahoto ya nuna cewa an kama mutumin ne yayin da Trump ke shirin kai ziyara wurin wasan a jihar Kano.

0: ta hukumar da Amurka ta kakabawa kamfanonin China kan zargin take haƙƙin ɗan adam. Sababbin matakan sun zo ne gabanin taron da aka sa ran shugabannin China da Amurka Xi Jinping da Donald Trump za su yi a watan gobe. Har ila yau a wani labari da shafin RFI ya rawaito cewar hare-haren Rasha sun kashe mutane sama da 17 a cikin 'yan makonnin nan. Bangarorin biyu sun tsananta yawan hare-haren da suka kaiwa juna ta sama.
1: An gaida Jamila Al-Hassan da sharhin siyasar kasashen duniya, kuma da haka mai shirin na yau ya zo ƙarshe. Madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala, Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki, ni Abdulrahman Umar Udubu da na jarabar shirin ke mana fatan al

aure nasu na sayan baki tunda ba sa na akai biki. Daga nan suka miƙe za su tafi ni da Aliyu muka musu rakiya. Suka hawo motar su wanda take ta Umar din ce suka hawo suka tafi. Daga nan muka dawo cikin gida muka zauna. Ya dube ni yana murmushi. Ina hade masa rai cikin bacin rai. Nace masa dai haka ne dan kada suna na ya baci a idan ƴan uwa da abokai. Amma ba wai dan faranta maka ba. Kada ka manta ba na son ka kuma bazan taba son ka ba har abada. Yana jin haka yayin shiru jikinsa ya sanyi. Bai dai iya ce komai ba sai bayan wasu ƴan mintuna sannan ya dube ni ya murmushi. Yace haka ma da kika yi nagode. Domin cikin cirituta uwa mu ba da mama. Ba karamin rufa asiri na samu ba. Na kalle shi sama da ƙasa kallon raini nace mu je ka karbi kuɗin da suka bani.

amma ku Allah ya ce suyin wayannan za a ba su labari wa idza bushira adun bilin sai idan ka ba ɗayan su labari cewa matan ka ta yi mai ta yi ka ce mace ne zalla wajuhu muswaddan sai fiska sai baki ya bata rai huwa kazim ya bata rai ya fiska wai shi an rai ya ta mace da tawala ne ko mun sai ba bushira bi sai da mai abuya mutane wai saboda albishirin da aka masa ayyumsiku ala hunin an yajusu fi turab ko dai shirke matan a wulakance ba girmamawa ba kimantawa ko kuma suburbe ta cikin a ƙasa su tona rami da ranta su binne ta shi ne wajil banat dabi'a ce al'ada ce ta larabawa a da Allah ya zo ya haramta addinin musulunci ya haramta wannan aika-aika da suke amma wai suna cewa wai larabawa su larabawa kenan mushrikai suna cewa wai mala'iku ɗayan Allah mata da su mala'iku ba maza ba ne ba mata ba ne sunansu mala'iku ko Allah yake cewa inna hadha la waqa'atul haqq wa ma min ilahin illa Allah wa inna Allah sami Allah.

Zan rubuta babu yaki tsakanin mu tsawon shekara 10 yace na yadda. Sannan kuma a wannan tsakani da ake zaman lafiyar nan idan mutumin mu ya gudu ya zo wajenka in muka nemi kaya mu zaka ba mu yace na yadda. Kai kuma in naka ya gudu ya dawo wajen mu ko kana ya ba za mu baka ba yace na yadda. Su suka yarda jinin su da kansu duk abin da suka bari yace na yadda na yadda. Aka gama rubutu bayan an gama tun dama daga baya kafin su yi so an yi bai'atul ridwan kowa ya yi baya kowa ya yi kai manzalla tsaffa akan duk abin da manzalla yake ya yarda. Da gama baya sai na Usman baya nan manzalla sai dauki hannun hagunsa sai ya daura na damansa yace da Usman ma yanda zai baya da haka na yi masa

Devlerde ama yay yay yay düğün derecesi ise bu bir sayısı gözü iyalinsa Ummu Salahu Anna sayısı gözü nifa mutlaka yana ben sen meysa misur nifa yönde bari umun nifa adiba bizim Allah yana sauka na çe musu muhakura mukuma Madina me aski yeyi me sun zauna sun yi shiru ya rasulullahi ba da shawara abin da zaka yi ta waje ta ka nemi wanzu aski in sun ga kai kowa zai manzo Allah ya karbi wannan shawara ne na ku na mata ba shawaran ta yana fitowa sai yake ce zo ka mun aski ai suna manzo Allah ya fara aski kowa ya ce karan masa ke kake jira suka yi suka yi so koma Madina da suka koma Madina to malama kaga ya samu kwanciyar hankali mutanen yanzu za a shekara 10 ba yake tsakani dama sun ce sai bari ya dawo da shekara ta dawo yace duk wanda suka fita bara umra bana su za su fita gaba daya mu je mu yi umra aka je aka yi umratul qada a cikin zulkida aka je aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri sayyida maimuna da ya aure ta suka ce kuma wani shekaran fa da suka ba shi da ya dawo suka ce kwana uku suka ba shi kwana uku suka ba shi a Makka da ya kwana uku sai ya ce haba ku ko mutanen Makka gashi na yi aure a garinku ku bari mu nemi muku walima ku ci abincin walima ku kara min lokaci suka ce a'a su ba sa bukatar abincin waliman su insha Allah da shekara biyu kuma ko uku zai zai dan da shekara biyu zai zai karbi garin gaba daya kowa ya rusuna wanda ba zai iya ba sai dai ya gude barkan kato Makka kenan to dai samu wannan nutsuwa to dama shi baban arsalnaka illa ka fatal lin nas bashiran wa nadhira Allah ya ce mu aiko ka ba sai sai ga dukkan duniya gaba daya duk duniya muka aiko ka zuwa gare su kai ba zuwa wajen mutanen ka kawai Laraba ba a duniya ne gaba daya to sai ya samu wannan dama yana rubuta letoci

Oh, I got you. You're the one I can't buy. I'm over there.

BRC Radio.

0: bang ka sa ay
1: Allah
0: la ilaha illa huwa

I'm going to Baba my Baba. I'm going to

I'm not going to be able to do it.

0: النبي ما دادنا كل
1: مساجع
0: النبي.

I'm going to go to the hospital.

I'm not going to be able to do that.

Thank you.

Allah, I'm a president.

ፍጹም አይደለም። ታሪክ ለስፓርቲን ዛ ሰሙን ተፈን ከርሽ ኩመነ ጅብሩን ከዳቺ ወር ባበነ ኤስ ፓወር ዲቢቲ ቻማን ኢምፕሎያ ሚድጉ ረቦቺ ቶለነራ ሲከነ ተረዳ ኳትሮ ዶን ከሰሚ ከገሶ ከዞአ ገማተና ከተረዳን ኮንሴር ካጉዳቢ አይሻ መስኪሪቲ ተረዳ ሀሊሙቱ ሳዲያ መካፓሲቲ ቶፋ ከትን ዛሬ ሳቡን ገሰ ተዋረደ ፋቶን ሄሊ ዘዋ ገሚ ጂንዋ ሰልኪን ፓውን ቦቲ ተረዳ ያለንሳ ሲኩማ ከትን ጀራ መካ ኢሳ ሀሩን ወኪልን ዶካን ሰልኪን ትሩንቲያ ሚዱጉ ሮት ተረዳ በሽር ደንሳጀን ሀጅም ያብንቺ ተሲ ኢምፕሎዋ ደኪ ትሩን ተረዳ ዋቱ ሳሚኑ ማጂ ተረዳ ፋቱ ሄሊዋ baba alme booking sai kuma babu jonka dake tashar employer turun kacin gira maka mai kudi Umar Chama Richard Bauchi state dukkan ku ne ku fata ne da wannan dare wato baban ne Espower Deputy Chairman Maiduguri Road Bauchi alhaji da yau kawo kanda har filin zaben mu kawai lafiya kai ma dai sauka zuwa ga Haji Allah Didi matattaka sai alhaji Salim Manja kasuwar mu da lawan Safiya dan kamisho California tare da Alhaji Buba Dreban Siya Gurgala Dima Alhaji Koromi Leonia sarkin gabas Rodo Bida tare da Adamu dan wato Adamu Hassan dan Maliki Rodo Bida tare da Fatima Alheri daga wato Dogo Madonna dake California dukkan su da fatan suna nan lafiya Yahaya na Mallam Isa Guda mai alaiho filin zaben mu kwan lafiya ke isar daga sauka zuwa ga matataka malama Aisha da Maria tare da Aminu mai gyaran agogo filin Abba baban gidan mai doya cikin kasuwar Musa Lawal Bauchi tare da sarki mai doya Idi Gurgu mai tumatir tare da Abubakar da Daji dan babur mai taruhu mun kai da jin shugaban yan bage da Alhaji Isa aka shaka shuka Dr. Mai lemo daga Waluba da Anas Jikan baban mai karama mai doya kasuwar Musa Lawal Bauchi dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri a gare su Alhaji Isa aka shaka shuka mai lemo da Gwalaba katin gace ta karshe sa mura lawan tare da fatan alheri wa Alhaji Anas Jikan baba mai karama sai kuma dadi dan babur mai taruhu tare da baba Hussein Maluwa mai mangoro da Yahaya na Mallam Isa gudun alaihu Abubakar Jan Zaki dan Lami Chama na masu son doka record mamin kaji wato tashar motar Gombe dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri a gare su masu raro a nan zai sallama da ku a cikin wani shiri namu na zaɓen mu kwana lafiya gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu za mu sake kasancewa tare da ku a cikin wani shiri ni Musa Sargin Fada Tulun da na gabatar nake mana fatan sadon alheri.